0: Jibariba, Jibariba, Makongo.
1: Wow.
0: Jibariba, Jibariba, Makongo.
1: Wow.
0: Hello me, Jabulonga. Abawo Wanda. Azere Nungwe. Jaro Rogande. Hello, Jibariba, Makongo. Anabiaka. Adete, Ajaribong.